0: Valor to ifua Samoa. Wae mo mi se rate le la foa yo se le ni mo ai nga ba wo i Samoa ma New Zealand. JT Finance Family Lotto le tali mo oe. Pa u mau lalo le fi la foa i tupe. Va ve maru pui puia. Tali alo manao. A fio mai I le Onopi numero 5 Smith Road Kuna. Pe vala au mai le telefoni o le ofitu tolu valu tasi. Valu tolu o o fitu tolu valu tasi valu tolu o seki ale rate amato JT Finance so swani mo o
1: station sponsor
2: o bungi fola le vaenga na JD Finance ele ngatena ya Runi Polynesian town ya tupe foile ai ya foi la foi Samoa na wale le ya ai lua ali talava luono valu fitu valu valu atalai wasulu ai Shekila oe a. Se fulu minuti ona taa lea ritasi ia taa foritasi faa muta foritato o mnanga. Ole wali puti ya maritu langa lea ole bird flu. Le flu. Le ele ole flu eu eu. ole fulu le fea vea ia manu nei. Tele yo manu fatama ia talo fai a ia. Yo fio laila ae wekela yo wae ile le si flu nga e tau ole chicken flu ya mela le fe mail pale mia wole sa mo ala auli le mali to feile ula fumo feile ula fubwa feile ula fuma mo ya e fia tau sa mia lo mo yo o kamo sa mo ala kai tai milane mo sa mo fa wai foi e oi wa ya apa ya ko vai la e mo ya ma jol Ile fa nga ino fo ilo o vaila au. E fa la popo ai moa. No tuila I ilo lo. O gele pepelo e va ai e fa si si le ilunga o mea na e fa ya. E oa I fua moa. E isi na mea ta tui to tonu a. O le mea la e fa ya to ilo utala ili tu langa na. Wa le la to e recycle mai la o a vaila au e tu u to tonu o e injecti I moa ne I vavena la popo a. Ia na o to e alu leo le a to e au mai la ia lea tatou to e ai ai. Tulo. Ai le la la tatou te e fwina yo I tatou tino. Ia le vaila au la lea po o a la vaila au ia. E ro vaila le a. Pe yo o vaenga na. Vaenga na o le le bird flu la le te le ya ai alon fa na ese le tau o le mele o le antibiotic le alon fa na tamale pe I su o mali ese o tau o le amoxo ese le onga o vai la vai e mai New Zealand recommend la vai New Zealand le la te fa tene ya o tau ya a wana o le flu la pro kamikiki ya antibiotics le tu ingala le amoxo le vainga le sua mali le va a ele su mali vo le mo alom fa na wa mali panadol liquid a pe mai pe le faili nu manga alu kam gi ga nga si fu ina le tatu e a mi sia tina e o pe ole vainga na le e va tu fu ile le pe na e fu ile e Kalimaila oi misiluki ya. Na, tu enga na fainu la to. Fainu la to. Ya le opese misiluki wa. Ufiu feyaku. Ile tato wala leo. Va epi wa valu. Jesi wa tasi famo.

0: Sirisa.
1: Ole tato upo kalami lena elenei tula tato tonu sa familyina lau faafunga mai tato toi feiloa I fo I ia ile taimi fo elenei a tae au ia elenei taimi faamalulu atu fo I se ngangana wale tau tamali I lau faafunga ngai manuia tele ia elenei fo I tu toi tula fo elenei aso kisa ngalubao tapsalaya fatu fa soifua Samoa.

0: Hola, ¿qué tal? Soy Rui desde México y estoy en el barrio
1: 4R.
0: Buenos días.
2: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Filipino language.
3: Mabuhay!
4: Maayong gabi!
3: Tatuis kanu!
4: Mahay na banggi!
3: Ito po ang programang Magandang Gabi Brisbane, Your Pinoy Connection.
4: Dalas ang Radio 4EB 98.1 FM kada Lunes sugod alas sa isang gabi hasta sa alas 7 isang gabi.
5: Ihahain namin sa inyo ang mga maiinit na balita mula sa Pilipinas at sa iba't ibang lupalop ng mundo.
4: At syempre dito rin sa Down Under.
6: Meron din tayong outdoor broadcast na Van Jam kung saan inaanyayahan namin ang mga local Pinoy talents na ipakitang gilas ang kanilang talento sa pagkanta ng OPM music.
3: Abangan din ang mga usapang imigrasyon na may kasamang Q&A, o di ba?
5: At huwag nating kalimutan, meron din tayong mga anunsyo para sa komunidad.
6: Diyan lang kayo at samahan ninyo kami sa loob ng isang oras.
7: Maligaya!